0: Echuki Faya, Chiba Chibasu.
1: Basala ba campagne ba poma marki ba koti sa ba master ba bula mape o ba baby sa vina biso nzambe kaka ayebi
0: tutu mbodo Roger Sunga Satan ebele ya mabende o mema polonga etumba ya mwana na nzambe kasi oye baka ibale za lavana siporte Richard Botuli Jojo Muya Olivier Chimanga oyebi tina ntambo e Atikala na suki ebele